Ayan na tayo, Rago Mingibur, Jobang sa Eliza Suzina, pangsungumuno, di inyamay, hatang mong dakain yung segment, ang arang pawan to di, ang arang manu taro iti. Jadi, rapay titi, ingan dapat gabi hibur, ngajit segment na semong duha nuwa, maso pukul semong duha taro, ngano, mendoga pukul nuwa mapagi. Jadi, pukul nuwa pagi ta pagi, ngana dapat lagi bersama dua pengarun ko iti petugas, dan segment na makat karimuhas, so pukul nuwa pagi, nuwa pukul pri-iya pagi, jadi harapan ang suwa peringan iti hibur, ngajit talaga ragu pingibur di mo kunyusun na sana sobringan ng araw iti jadi ingan ino ako DJ Jess alap na ato berapa ba uti segmen 2 ano di bukon bapay no do sobringan ragu pebu ang araw iti yano choget ngenang udip so alan sama 2 mega mix band jok di wifi mero yo kera bisama.